0: da labaran duniya.
1: DW labarun duniya.
0: Shugaba Donald Trump na Amerika yayi alƙawarin bada tukuicin makudan kudade idan jam'iyyar sa ta Republican ta ci zaben tsakiyar wa'adi. Farashin mai ya tashi yayin da rikici ke ƙara kamari a gabas ta tsakiya. Gwamnatin mutane sun bace bayan da gobara ta tashi a cikin wani jirgin ruwa a Philippines. Shugaban Amerika Donald Trump ya ce zai bada tukuicin dala 5,000 ga dukkanin manyan masu kada ƙuri'a idan jam'iyyar sa ta Republican ta lashe zaben rabin wa'adi a dukkanin majalisun kasar. Sai dai shugaban ya bada sharaɗin cewa za a kashe tukuicin ne a kasar, ba a kasashe irin su China da Germany da kuma Canada ba. Ko da yake shugaban bai bayyana inda za a samu kuɗin ba, ko kuma ma yadda Amerikawan za su kashe kuɗin. Shugaba Trump ya yi sanarwar ce yayin da ake kaddamar da taro na kwanaki biyu a Texas. A cikin wani dogon jawabi mai dauke da batutuwa daban-daban, Trump ya jaddada wasu daga cikin manyan batutuwa waɗanda kuma suka haifar da rarrabuwar kawuna a wa'adin mulkin sa na biyu, ciki har da matakan takaita shige da ficen bakin haure da batun yakin Iran da ma sanya harajin kuɗin fito, har da batutuwan wato gina babban ɗakin taro na fadar White House da kuma takunkuman da aka sanya wa masu sauya jinsi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya tsallake rijiya da baya yayin da wani jirgi mara matuki ya kusa cin karo da jirgin saman da yake ciki yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Norway domin halartar bikin birni Sarki Harald na biyar. Ministan Norway wato ya ce Zelensky ya kusa gamuwa da tsautsayin ne bayan da suka tashi daga Moldova. Sai dai daga bisani gwamnatin Moldova ta ce jirgin Zelensky ya samu jinkirin tashi bayan da aka samu labarin akwai hatsarin jirgi mara matuki a sararin samaniyar kasar. Kawo yanzu dai hukumomin Ukraine ba su ce uffan ba a kan lamarin. Shugaba Zelensky ya bi sahun wakilan kasashen Turai domin halartar birni sarkin na Norway, yayin da kuma zai gana da ministocin harkokin wajen kasar da kuma na kuɗi kan tallafin soji ga Ukraine. Rahotanni sun yi nuni da cewa an samu tashin farashin danyen mai inda gangar mai ta kai dala wato 100 a karan farko tun a watan Yuli. Hakan dai na zuwa ne yayin da rikici ke ƙararin cabewa tsakanin Amerika da Iran. Ko a ranar Talata Amerika ta kai hari kan tankokin mai na Iran da ke Oman da kuma mashigin Hormuz, yayin da kuma Iran din ta mayar da martani ta hanyar kaiwa tankokin mai da ke kusa da Kuwait da Bahrain hari. Kazalika 'yan tawayen Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun kai hari kan cibiyar makamashi ta Saudiya da ke kusa da Bahar Maliya. Tukun Bahar Maliya na kasancewa wata hanya ta jigilan mai sakamakon toshe mashigin na Hormuz. Tun bayan fara rikicin gabas ta tsakiya, fitar da mai ya ragu sosai, lamarin da ya tilasta wa kasashe su koma ga ma'ajiyarsu ta mai. To labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta sanar da cewa za ta baiwa ƙasar Spain tallafin euro miliyan 115 domin taimaka mata wajen rage wato kare iyakokin waje na ƙasashen ƙungiyar. Tunda Paris Spain ta nemi tallafi a watan Agusta, wata guda bayan da dubban bakin haure suka kutsa kai a iyakar Suta da ke kusa da Morocco. EU ta ce tallafin zai ba da damar samun kyamarorin tsaro da na'urori da kuma jirage marasa matuƙa na ruwa a Suta. Kazalika za a yi amfani da kuɗin wajen mayar da bakin marasa takardu zuwa gida. Lamarin ya haifar da babbar rarrabuwar kawuna a tsakanin ƙasashen da ke cikin Tarayyar Turai, musamman ma a tsakanin gwamnatin Spain da kuma shugabancin Italiya mai tsatsauran ra'ayi. A ranar Litinin da ta gabata ce dai babbar kotun Spain ta buɗe bincike domin duba ko hukumomin Morocco sun taimaka wajen kwararar bakin hauren ba bisa ƙa'ida ba. A Philippines kuwa akalla mutane 5 ne aka tabbatar da mutuwarsu yayin da wasu 87 suka jikkata sakamakon wato tashin gobara a wani jirgin ruwa a lardin Palawan da ke kusa da kasar. Masu tsaron gaban ruwan sun ce kawo yanzu an ceto mutane 42 da suka hada da fasinjoji da kuma ma'aikatan jirgin. A faifan bidiyon da hukumar kula da gaban ruwa ta kasar ta fitar ya nuna yadda jirgin gaba ɗaya ya kama da wuta yayin da ake

0: kwashi gawarwakin waɗanda suka rasu a cewar hukumar jirgin na dauke da mutane akalla 134 kuma har yanzu ba a ga wasu fiye da mutum 80 ba dake cikin jirgin da ya taso daga yankin Manila to labaran kenan zagaye na farko
1: DW harkokin yau
0: Ta harkokin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Adamawa ta bada umarnin sayo takin zamani domin tallafawa manoma a bana. Za kuma a ji shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasar Ethiopia kwaskwarima ka iya haifar da gagarumin sauyi a tsarin siyasar kasar. Amma mu fara daga Najeriya. Masana harkokin siyasa a Najeriya na fashin baki a game da yakin neman zaben kasar musamman ma yanzu da a hukumance manyan yan takara a matakan kasa da kuma jihohi suka shiga yakin neman zabe ga dangadan. A tattaunawar sa da abokiyar aiki Khadija Ahmad Rufai wato Farfesa Umar wato Abubakar Umar Kari malami a Jami'ar Abuja wanda ke sharhi akan al'amura a Najeriya ya fara ne da bayyana manufar yakin neman zabe a tsari irin na demokradiya
2: wato daman ita harkar zabe mataki take da shi kamar yadda jadawalin da hukumar zabe ta fidda a watannin baya ya nuna to ɗaya daga cikin matakai masu muhimmanci a harkar zabe shine yakin neman zabe a ce da yan takara da jam'iyyun su da kuma masu goyon bayan su za su fita tallata kansu to yawanci wannan abu cikin tarihin demokradiya yana ɗaya daga cikin muhimman tsare-tsare da ake yi a lokacin zabe
3: to shin za a iya cewa wannan kamfen zai fi mayar da hankali kan manufofi da cigaban jama'a Ko kuma dai za mu ga siyasar jam'iyya kabilanci da tasirin manyan 'yan siyasa sun furin jaye.
2: A inda demokradiyya ta kafu a al'adance babban abin da ake bada muhimmanci lokacin kamfen ga yakin neman zabe shine tallata jam'iyya ta hanyar yaɗa manufofinta. To amma abin da yake faruwa a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya akan ɗan samu akasin haka. Wato sai a buge da rere da bushe-bushe da yin yarfe da maganganun da ba su da amfani maganganu da suka jibanci kabilanci da addini da bangaranci su din ma suna wadansu suna danganta haka da cewa saboda gurɓacewar al'adar siyasa ne irin na Najeriya ko kuma ma rashin kwarewa ko kuma rashin sanin ya kamata
3: to shin menene illolin hakan ga siyasar ta gwamnonin da ma siyasar baki daya madunkule
2: na farko dai idan maimakon ka fito ka yada manufofin jam'iyyar ka kuma ka tallata kanka ka buge da zantuka na wanda ba shi ne ba to wannan ya nuna cewa a fili take kusan baka da abin faɗa kenan a waɗansu lokaci kuma irin yadan da ake yin campaign din suka tabarbare yanayin rarrabuwar kai wanda dama akwai shi wanda idan ba ya hankali ba tashin hankali da kuma tabarbarewar zaman lafiya yana iya aukuwa
3: me ya kamata masu zabe su fi kula da shi a wannan yakin neman zabe domin su iya bambance dan takarar da ke da ingantaccen shiri daga wanda kawai ke yin alƙawarin siyasa
2: yawa wato su masu kada kuri'a da masu sauran al'umma su tsaf saurari abin da kowa yake faɗa wanda yake faɗan batutuwa masu alfanu ai kullun a fili yake sa'an nan waɗanda suke yin yarfe da batanci irin waɗannan ma su ce su wato a takaice masu kada kuri'a za su iya wa kansu alƙalanci
0: Farfesa Abubakar Umar Kari malami a Jami'ar Abuja wato kuma mai sharhi akan al'amura a Najeriya a tattaunawar sa da abokiyar aiki Khadija Ahmad Rufai har yanzu dai muna a tarayyar Najeriya inda iyalan wato jami'an yan sanda a jihar Sokoto suka nuna damuwa kan matakin gwamnatin jihar na rushe gidajen su a unguwar Gawannama mutanen na zargin cewa ana rushe gidajen ne duk da cewa mallakin gwamnatin tarayya ne Wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq ya aika mana da ƙarin bayani daga Sokoto.
4: Jami'an 'yan sandan da iyalansu sun bayyana cewa kwatsam babu zato babu tsammani suka waye gari suka ga babbar motar bulldozer ta soma rushe wani gida cikin rukunin gidajensu. Lamarin da yasa suka fito suka soma nuna rashin gamsuwa ga matakin da suke zargin gwamnatin jihar Sokoto ta yake da wannan alhaki. Abdullahi Muktar Muhammad jami'in dan sanda ne da suke da korafin.
5: In ma sayarwa federal government ne za ta sayar da wannan gidaje, state government ne za ta sayar da wannan gidaje, mu ne muke da haƙƙin farko na mallaka na sayan wannan gidaje. Amma ba a gayyato wani bako ba ko kuma abokanansu na kasuwanci su sayar musu da wannan gidaje. Muna ga an take mana haƙƙin mu na constitutional right, demokradiyya muke, ba zamanin mulkin soja muke ba.
6: Gwamnati tana cewa ba ta da hannu ga wannan abin da kuke zargin cewa ta fara rushe gidajenku.
5: Bi rabbil Ka'aba, wallahi al'azim, mu mun san cewa wannan commissioner ni da shi akwai mu senior police officers guda hudu. Za mu tsaya gaban Allah ya gaya mana lallai sai ya tashe mu da muke wannan gidaje.
4: Hajiya Safiya mata ce ga margin ya hallar gwarzo, mataimakin commissioner ɗan sanda, ta ce sun shafe shekaru 23 cikin gidansu kuma mallakin gwamnatin tarayya ne.
7: Kawai sai dai kaga mutum ya zo baka taba ganin shi ba, baka taba mu'amala da shi ko ahalinsa ba. Ya zo ya kwankwasa maka gida ya ce wai ka fito ya baka sati biyu. A ina aka taba yin haka ka sanna?
6: Kamar an soma rushe gidajen ne?
7: Tabbas an soma rushe gidaje. Muna da bidiyon da hadda bulldozer da ta shiga da wanda yake shi rucewa.
4: To sai dai duk da irin zargin da ƴan sandan da iyalan su ke yi akan gwamnatin jihar Sokoto, kwamishinan ma'aikatar filaye da gidaje na jihar Sokoto barista Nasiru Aliyu Dan Tsoho ya musanta hannunsu ga yunkurin rushe gidajen na ƴan sanda.
8: Cewa gwamnatin jihar Sokoto ta yi busau a wasu rukunin gidaje na Kwantagoro ba gaskiya ba ne. Gwamnatin jihar Sokoto ba ta da hannu, ba ta san da wannan ba kuma ba da ita aka yi ba. Ina kira ga jama'anmu musamman 'yan asalin jihar Sokoto, to Allah su guji yin amfani da su na yaɗa wasu labaruka domin cimma wasu nufofi musamman na siyasa.
4: Barista Abdulrahman Muhammad Jariri wani lauya ne mai zaman kansa a jihar Sokoto kuma wanda ya rubuce-rubuce da sukar matakin gwamnati a shafinsa na Facebook.
9: Su ne suka zo suka yi wannan rusau ɗin kuma su suka zo suka shigar da ƙara, ba mu san kuma me suke so a yi musu ba yanzu. Ma'ana shigar da aka shiga ce akan ƙara da su wanda ake zargin sun yi rusau ɗin ba bisa ƙa'ida ba suka shigar a kotun da ke kula da maganar haya ta gidaje da kuma filaye a jihar Sokoto. Ita kuma kotun ma da su iyalan za su shiga ma aje ba saboda ai ba a dawo hutun kotu in Allah yarda.
4: A yanzu dai bayan shiga kotu a wannan talata, kotu ta sanya ranar 22 ga wannan wata domin yanke hukunci. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya.
0: To har yanzu dai a Najeriya gwamnatin jihar Adamawa ta bada umarnin sayo takin zamani domin tallafawa manoma a bana a wani mataki da ake ganin zai taimaka wajen ƙara yawan amfanin gona da jihar ke nomawa musamman ma a lokacin rani. Wakiliyar mu Fatima Muhammad ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana daga Yola.
10: Majalisar zantarwa ta jihar Adamawa ta amince da sayo buhunan takin zamani 46,300. Bayan haka, gwamnatin jihar ta ware kimanin naira biliyan 2 da miliyan 19 domin sayo takin zamani da nufin inganta harkokin noma a fadin jihar, kamar yadda kwamishinan noma na jihar Adamawa Honorable Saliu Idris ya bayyana.
11: Gwamnati ta duba cewa manoma in an tallafa musu za su wadata jihar Adamawa da abinci har ma zuwa ƙetare. Sannan kuma ta tallafawa manoma da takin zamani, kuma takin ta zamanto ingantaccen taki. Daga yanzu zuwa wata biyu za a kammala kawo takin gaba ɗaya don tallafawa manoma.
10: Bayanai sun nuna cewa rashin samun taki ga manoma na haifar da koma baya ga harkokin noma a faɗin jihar. To koya su manoma ke kallon wannan batu?
12: Har ga Allah da muka ji labari kan mun yi farin ciki mun ji daɗi sosai. Har ma mun tanadi ƴan kuɗaɗe muka ci tun da gwamnati ne abun ba zai tsada sosai ba. To mun yi farin ciki mun ji daɗi, muna jira yau ne gobe ne za a zo a ce a ga wani form da aka ware ko kuma za a biyo mu har gona da shi a zo a ɗauki sunaye. Abun da ya shuru-shuru yanzu kuma har lokaci ma ya kusa ya ƙure gaskiya.
13: Sunana Ibrahim Manu Ibrahim, ci gaba ne sosai matuƙa. Zai mana amfani ko da hakan ya zo a ƙurarren lokaci zai mana amfani a rani. Gwamnati yana da kyau gaskiya, tana iyakacin gurgurunta, ba wanda bai san abin da gwamnati take ciki ba. Amma abu wani sa'in manomin da ya kamata ba ma ba shi ake zuwa ba ma ba. Kuma ko da zai zo in an ce a ba manomi buhu goma misali abin da aka yi a takarda, bai wuce a ɗauki buhu ɗaya ba manomi ba.
10: Dangane da wannan yunkuri, Masana harkokin noma sun bayyana cewa sama ma manoma taki na da matukar muhimmanci musamman ma aka yi la'akari da muhimmancin da noma ke da shi. Mr. Bagarmizu wata ma masani ne a fannin noma a nan jihar Adamawa.
14: Shirin da gwamnatin jihar Adamawa ta yi na kawo takin zamani domin tallafa ma manoma abu ne mai kyau. Amma ba domin noman damuna ba, idan noman damuna ne a riga ya makara. Idan manoma sun samu takin nan da za a kawo wato daga wannan wata zuwa wata na goma, to zai taimaka sosai domin bunkasa noma na rani. Amma idan har ya kai wata na 11, wata na 12, har yanzu an shiga makara din. Fatan mu shine shige gwamnati ta yi kyakkyawan shiri, takin na ya isa waɗanda aka shirya domin su, domin ya bunkasa harkar noma a wannan jiha.
10: Masana sun jaddada buƙatar gaggauta raba takin cikin lokaci tare da baiwa manoman gaske, ba 'yan kasuwa da suke saya domin sayarwa ba, musamman ma aka yi la'akari da yawan kuɗi da aka ware. Fatima Muhammad, DW Hausa, daga Ewala a Najeriya.
0: To madalla, yanzu kuma shirin zai nufi Jamhuriyar Niger, inda nan ma batun noma ne, inda manoma da makiyaya a wasu yankunan ƙasar ke nuna damuwa sakamakon ƙarancin ruwan sama da ya jefa gonaki da dama cikin mawuyacin hali, yayin da makiyaya kuma ke kokawa da ƙarancin abinci da kuma ruwan sha ga dabbobinsu, lamarin da ke barazana ga sakamakon damunar bana. Wakilinmu a jihar Tawa, Isu Humanman, ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
15: Hatsi wani wuri suna ta Kano, wani wuri kuma sun hau kara, za ka ga sunan saboda rashin ruwa, so sun kuyi wasu hasun hawo.
16: Kan fara ruwa kuma ruwa sun doke mu nan. Babu cawa, babu kara.
17: Wasu manoma da makiyaya kenan dake bayyana damuwarsu dangane da matsalar ruwan sama a waɗansu yankunan ƙasar. Yanzu haka yankunan Tawa da Agar suna cin karo da ƙarancin ruwan sama, bayan ƙalubalen har-haren ƙwarin dangu a wannan lokacin damuwar ta ta'allaka ne ga ƙarancin ruwan sama, kamar yadda Malam Ali Dan Malam na ƙungiyar manoma ta jihar Tawa ke cewa.
15: Wannan rishin ruwa gaskiya ƙalubale ne kuma da barazana musamman ma cikin wannan jiha tamu ta Tawa. Tun da yau abin da kasa cikin ƙasa tun daga wake ga shi ne hawar huri, hatsi wani wuri suna ta Kano, wani wuri kuma sun hau kara, za ka ga sunan saboda rashin ruwa, so sun kuyi wasu hasun hawo. To gaskiya sai ka ga akwai tsoro na ƙaramci abinci wanda ba ma fata shi.
17: A Nijar dai shi ma kiyo na zaman ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar, sai dai kuma a wannan shekarar makiyaya sun fada cikin wata damuwa mai alaka da ruwan sama, kamar yadda Usa makiyayi ke cewa.
16: Yanzu dai an fara ruwa kuma ruwa sun doke mu nan. Abinci babu shi zun mu nan, sai dai in buhun dusa na yaso, babu cawa, babu kara. Muna dai roƙon Allah Ubangiji ya kawo mu ruwa mu samu abin da ya wadatar da kowa.
17: Ko baya ga yankunan Tawa, a can yankin Azauka na arewacin ƙasar, musamman a jihar Agadez, ana fama da ƙarancin ruwan sama, abin da ya kai makiyaya da ke zuwa yankin su dawo sakamakon ƙalubalen da suke fuskanta, inji Mara Bello, jagoran kungiyar Rufen Marobe ta makiyaya.
18: Har yanzu dai ba a hiddata maha akwai ruwa, amma dai har yanzu ba a samu inda an ka cawa gasu nan dai. Ko ina babu damar ga san sun tabara da yin kasan Abulak harcin Azawa su ingal duk muna da labarin su duciya sun dawo. Bana dai akwai fari da yawa ta bukka babura, wasu ba su ma fara daukawa ba kwata-kwata.
17: Alƙaluma dai daga ma'aikatar da ke kula da tsirrai sun bayyana cewar daminar ta bana ta yi bamban da sauran, duba da jerin ƙalubalen da ke tattare da ita. Sai kuma matsalar ruwan sama na zama wani ƙalubale na daban, inji Alhaji Ma'azu Umaru Sanda, babban daraktan ma'aikatar gidan gona ta jihar Tawa.
19: Wannan shekara ta 2026 shekara ce ta musamman, ta bambanta da sauran shekaru. Na fari dai tun daga har hazawa yanzu kimil kenan ruwan da muka samu ya tashi milimita 520 ba daya cikin kwana 20. A dauke bara ga wannan lokaci an ka dauka 30 ga wannan wata, kenan muna da milimita 550.7 a kwana 17. Kenan kamar bara ya yi bana ruwa tun daga fara hazawa, kwari mai shambani ne ka hatsin tsaye shine da hutsarin da muke fuskanta, amma cikin kashi 100 kamar kashi 57.7 muka sa magani.
17: A wani matakin neman sauki daga indalla, hukumomi tare da haɗin gwiwar malaman addinai a yankunan Tawa da Agadez sun buƙaci da al'umma su kaddamar da sallolin roƙon ruwa domin saukar da rahama a faɗin ƙasar. Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
0: To a gane kuwa matsalar ƙarancin guraben karatu a manyan makarantun sakandare na rukunin A da B ta sake kunno kai, yayin da ɗalibai da dama ke fafutukar samun gurbi, lamarin da ake ganin yana buƙatar a samar da mafita mai ɗorewa. Daga Accra, wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mizango na ɗauki da rahoto.
20: Fiye da shekaru 20 yanzu a duk shekara labarin iri daya ne tun bayan kaddamar da tsarin saka dalibai makarantu da tsarin computer computerized school placement amma har yanzu iyaye da dalibai suna fuskantar matsalar samun gurbin makaranta wanda ya assasa tambayoyi da dama wadanda daga ciki akwai tambayar shin wannan ba alama bace cewa tsarin free SHS na bukatar karin makarantu karin kayan aiki ingantaccen fasalin tsara yawan daliban da ake karba da dai sauransu ga bayanin mai nazarin sha'anin ilimi a Ghana Malam Siba Shakib
21: a da can ana samun yawan cin rashawa na wurin dokan almajirai waɗanda suka kare secondary karami za su shiga secondary babba shi aka kuma kawo wangan nan ya kori wannan cin rashawan kuma ya rage tunkoso na neman samun wani takamaimmen sukurun da jama'a da dama suke son a ce ƴaƴan su sun samu kamin a yi a magance wannan ya kamata a sauwaka a rage yawan protocols sannan a yi kokari a zuba jari zuwa ga waɗanga sukurai na karkara da kauyuka a yi musu gine-ginen da yake ya dace kuma a sa kayayyakin aikin da maluma za su yi amfani da shi sannan a yi kokari a doki maluma a tura su waɗanga sukurai suke da karamcin maluma
20: wannan wani uba ne dake kokawa akan makarantar da computer ya saka ɗansa
22: he can hear he can speak how do you go and place
20: ya ce yana ji yana gani amma kuma aka saka shi a makarantar masu lalurar gani ta Mampontin shine ban fahimta ba kuma da na iso a canja mana aka ce mun sai da tsarin protocol ne ma zai samu makarantar rukunin B sai dai a saka shi a rukunin C kuma na karba don ba ni da zabi duk da cewa kudirin makarantar sakandare a kyauta muhimmin kuduri ne ga gwamnati da masu ruwa da tsaki amma kuma shin kamata ne samun ilimin a kyauta ya kasance da wahalhalu da dama kama daga na samun gurbi cunkoso da matsalar nisan makarantun na nemi Masaudu Hamza wani tani shirin makarantun sakandare a kyauta ga kuma abinda ya yi sakamako Kokarin samun jawabi ga tambayar shin waɗanne matakai suka dace a fara ɗauka domin neman mafita ta dindindin. Na yi yunƙurin miƙata ga babban daraktan Africa Education Watch amma hakata bata cimma ruwa ba. Sai dai ba a nan gizon ke saka ba inda wasu ke ganin dama gwamnati na jan ƙafa ne domin ba ta son ci gaba da aiwatar da ƙudurin na karatun sakandare a kyauta kamar a bayanin Abdullahi Ali na jami'in sadarwa ne na jam'iyyar MPP dake adawa a Ghana.
23: Gwamnati abubuwan da yake ya kawo na sare-sare batun education nan ana need reform shi yasa lokacin tsohon shugaban kasa Nana Addo Danko Akufo-Addo da aka kawo double track ya NDC sun buga kai suka ce in suka zo da su fit the double track har yanzu dai ba su cire double track nan ba saboda double track nan an kawo ne saboda ya magance irin abubuwa aka
20: ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Accra Ghana
0: To shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasar Ethiopia kwaskwarima na iya haifar da gagarumin sauyi a tsarin siyasar kasar ta hanyar ƙara ƙarfin ikon shugaban kasa har ma da yiwuwar haɗe mukamin da na Prime Minister. Sai dai wannan sauyi na zuwa ne a lokacin da Abiy Ahmed ke rike da madafun iko tun a shekarar 2018 lamarin da ke haifar da muhawara kan makoman tsarin mulkin kasar da kuma irin ƙarfin ikon da zai iya samu. Aliyu Abdullahi Imam ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
24: Bayan kwashe tsawon makonni ana gudanar da tattaunawa ta ƙasa da ta hada da wakilai kusan 4000 daga sassa daban-daban na Habasha. Mahalarta taron sun tattauna batutuwa masu muhimmanci da suka hada da tsarin mulkin kasar, tsare-tsaren siyasa da na zabe, rikice-rikicen kabilanci da na bangaranci, da kuma batutuwa na dokokin ƙasa da kare haƙƙin ɗan adam. Daga cikin shawarwarin da suka fi ɗaukar hankali dai, akwai batun ƙara ƙarfin iko ga ofishin shugaban ƙasa domin ba shi damar zama mafi ƙarfi a ƙasar, tare da kuma haɗe ofishin na shugaban ƙasa da na Prime Minister ƙarƙashin inuwa guda, bayan kwaskwarewa da rage bambancin da ke tsakanin muƙamin shugaban ƙasa da Prime Minister. Yin hakan zai baiwa shugaban ƙasa damar zama ɗan siyasa mafi ƙarfin iko da faɗa a ji a ƙasar, ko da yake har yanzu dai babu wani cikakken tsari na tabbatuwar wannan ƙuduri. Amma dai tabbas idan hakan ya tabbata, to zai zamto ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen siyasa da Habasha ta fuskanta cikin shekaru masu yawa. Masu goyon bayan wannan tsari dai na ganin zai iya taimakawa wajen ƙarfafa haɗin kan ƙasar da ke cike da ƙabilu, addinai da al'ummomi mabambanta. Befeqadu Hailu wani ɗan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ne kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a Habasha. Ya ce duk wanda zai nemi shugabancin ƙasa dole ne sai ya samu amincewa daga ƙabilu da kuma mabiya addinai daban-daban domin ya samu nasara a zaɓe. Wannan ra'ayi na nuni da cewa sabon tsarin na iya tilastawa 'yan siyasa faɗaɗa neman goyon bayan al'umma daga sassa daban-daban maimakon dogaro da ƙabilu ko yanki guda. A cewar Befeqadu Hailu, ai wannan kamar wata dama ce ga 'yan siyasa su ja ra'ayin 'yan ƙasa domin faɗaɗa komarsu don cin zaɓe. Martin Plaut, wani fataccen dan jaridar Burtaniya haifafan kasar Habasha, na da irin wannan ra'ayin.
1: Prime Minister Abiy already controls everything.
24: Yace a zahiri Abiy Ahmed ya riga ya mallaki manyan cibiyoyin iko da suka hada da sojoji da hukumomin tsaro. Saboda haka idan ya zama shugaban kasa, ba wai wani sabon iko zai samu ba, illa dai a mai masa da ikon da ya riga yake da shi a yanzu. Wannan muhawara na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar Prosperity Party ta Abiy Ahmed ke da rinjaye mafi karfi a majalisar dokokin kasar, lamarin da ke sa wasu masu sharhi ke ganin hanyar da aka bi ta amincewa da sauye-sauyen ba za ta fuskanci wani babban kalubalen siyasa ba. Sai dai kuma yanayin da aka gudanar da tattaunawar kasar ya janyo wasu sabbin tambayoyi. Wasu manyan kungiyoyin adawa da kuma kungiyoyin da ke da hannu a rikice-rikicen da suka addabi kasar ba su samu shiga tsarin ba. Har ila yau kasar na ci gaba da fama da tashin hankali a wasu yankuna kamar Oromia da Amhara, yayin da har yanzu ake fuskantar kalubalen warware wasu muhimman batutuwa da suka rage bayan yakin Tigre. A yanzu dai hankula baki daya sun karkata ga majalisar dokokin Habasha, wadda ake sa ran za ta fara nazartar waɗannan shawarwari a watanni masu zuwa. Amma dai abin jira a gani shine ko sabon tsarin zai zama mafita ga matsalolin da suka dade suna addabar kasar, ko kuma zai ƙara tattara iko ne a hannun shugabanci guda.
0: Ta gaida Ali Abdullahi Imam da kuma rahoton samun kawo ƙarshen jin rahotannin da muka muku tanadi sai dai kafin in salama da ku ga bitar kanan labarai. Kun ji cewa shugaba Trump na Amerika ya alƙawarin ba da tukuicin makudan kuɗaɗe idan Republican jam'iyyarsa kenan ta ci zaben tsakiyar wa'adi. Haka kuma farashin ɗanyen mai ya yi tashi yayin da rikici ke ƙara ƙamari a gabas ta tsakiya. Duka abinda dan Abdullahi Tanko Bala wanda shi ne editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Iri yadda 'yan siyasa suke zawarcin matasa kenan yayin yakin neman zabe. Shin wace rawa matasan ke takawa a siyasa kuma wace makoma suke da ita? Wannan shine abin da shirin zai duba. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu. Matasa su ne kashin bayan ci gaban Najeriya. Yawancinsu 'yan ƙasa da shekaru 35 da haihuwa. Su ne fiye da kashi 60 cikin 100 na al'ummar ƙasar baki ɗaya. Su ne kuma jigon tattalin arzikin Najeriya. Amma idan aka zo ga batun zaɓe, wannan babban rukuni na al'umma kan zama koma baya wajen samun takara. Yayin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaben 2027, babbar ayar tambayar ita ce shin matasan Najeriya za su shiga dama da su wajen samun ƙasar makoma ko ku za su biya rima ne su sha kiɗa. Abdullahi Ismailu Kulwa na jam'iyyar NDC na sashin Kongosiya ya ce su dama al'adar jagoran su ita ce sanya matasa a gaba a dukkan al'amura.
1: A yawanci ana sauraron jagoran mu, za a ji in ya tashi yana neman su yake yana cewa ina matasa, sai su amsa. To wannan kira insha Allah ta'ala dama a aikace tsari ne na injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Duk inda yake yana samun matasa yana sa su a mukamai waɗanda yake za su ba da gudunmawa yadda ya kamata. Idan an duba za a ga duk gwamnatocin da ya aka kafa daga 1999 za a ga waɗanda ake saka suke rike mukamai a lokacin da aka saka su za a ga shekarunsu matsakaita ne. Abin da ake cewa inclusiveness a wajen samar da manufofi da kuma gudanar da manufofin gwamnati.
0: Amma kamar menene tanadin da kuma matasa na takara a zabe?
1: Yana da kyau a fahimta cewa da yawan matasa an ba su dama musamman a matsami na takara. Idan an duba za a ga wanda aka ba takara ma na takarar majalisar dattijai da wanda suke matakin takara na majalisar tarayya, za a ga duk wanda suke masu matsakaicin shekaru ne wanda za su samu dama su ba da gudunmawar da ya kamata da yawa. Hatta a nan jihar Kano wanda yake takarar mataimakin gwamna ma za a ga dam kwamishinan ma matasan ne shaida a wasanni wanda yake kuma shi ma matashin ne shekarunsa ba su wuce 43 ba.

0: Batun zaben 2027 a cewar Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa Young Generation Foundation. Matasa sun shiri na fita dama da su.
1: Wannan zabe na 2027 akwai tanaje-tanaje da matasa suka yi, matasa dai kowane matashi na da irin tunanin shi, ko kuma kungiyoyi matasa suna da irin nasu tunanin. Daga ciki akwai wanda suke tunanin su zabi matasa ƴan uwansu. Na biyu akwai wanda suke tunanin cewa za su ba da gudunmawa domin tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, domin a samu a yi zaɓe ba tare da an samu wani tashin hankali ba.
0: Matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chemba, da ke takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar NRM, ya ce a kullum ana cewa je tafi yau, kuma idan mulkin demokradiyya ba zai samu al'umma abin da suke bukata ba, to kuwa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Yace wannan shine abin da ya bashi kwarin gwiwar fitowa takara.
2: Wato wannan ƙasa da muke ciki mun shiga wani yanayi ne na haula'i, mun shiga wani yanayi ne na tashin hankali, mun shiga abin da ake kira tsantsan capitalism, wanda ya zama tuci a Najeriya yau. In kana da kuɗi kai mutum ne, in baka da kuɗi kuma kai ba kowa bane.
0: Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa, ya yi waiwayin baya na irin rawar da matasa suka taka a baya, inda ya ce shin me yasa ba za a ba su irin wannan dama a yanzu ba.
1: Yanzu misali, shugaban ƙasa mai ci a yanzu, in ka duba tarihin shi 1992 zuwa da 93, lokacin jam'iyyar SDP, wato Social Democratic Party, da kuma NRC, ya ci zaben sanata a wancan lokacin. Kuma wancan lokacin bai wuce shekara 40 ba, amma gwamnatin wancan lokacin ta ba da dama ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, indai kana da karɓuwa da mutunci a idan mutane, za ka iya takara ka yi nasara. A wancan lokacin muka samu ɗan shekara 18 daga jihar Jigawa ya zama kansila. A wancan lokacin aka samu ɗan shekara 20 Ali Sa'adu Birnin Kudu ya zama gwamna a jihar Jigawa. Haila yawan ka duba shugaban ƙasa mai ci a yanzu 1999 yana da shekara 47 ya zama gwamna a jihar Legas.
0: Kamar menene kake gani ya kawo lalacewar abubuwa a yanzu?
1: A abubuwan da ya kawo lalacewar shine da suka shiga din, sai kuma suka kokarin lalata tsarin. Ba su son matasa su ɗan uwansu ma su samu irin daman da suka samu, sai suka sa zaɓuɓɓukan ya yi tsada, sannan kuma suka maida kundin tsarin mulkin ta yadda aka ba gwamnoni ƙarfi ya yi yawa, kusan ƙananan hukumomi da hukumomin zaɓe na ƙananan hukumomi duk suka dawo ƙarƙashin gwamnoni, sannan aka zo aka yi joint account, kusan kuɗaɗen ƙananan hukumomi duk ya dawo hannun gwamnoni. To sai gwamnonin suka fahimci in suka bar siyasa da arha kamar yadda take a baya har suka samu dama suka shigo, to abin zai kwace a hannunsu, zaɓe zai koma hannun al'umma, su kuma suna son ya zama su ne za su dinga sakawa.
0: Amma wani sauyi matasan za su kawo idan suka samu dama? Architect Nasiru Suleiman Chemba, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NRM, ya yi bayani da cewa
2: abin da za mu canza a gwamnatin shine duk wani matashi da yake da ilimi, da yake da tunani, abin da muke so kuran ideas. Idan kana da wani idea da kake son kai wani abu, misali kamar kai kamfanin, misali nake maka kamar misalin kamfanin sabulu ko kamfanin shinkafa ne, abinda muke bukata idan muka kafa gwamnati ka kawo mana wannan idea, resources din kuma gwamnati za ta baka wannan resources din. Matasa na nan da ilimi da tunani da idea, amma matsalar babu kuɗi misali da za su iya shiga cikin wannan abu. So gwamnati mun Allah ya yarda za mu canza wannan abubuwan, za mu bada gudunmawa da duk wani wanda yake da tunani.
0: Amma waɗannan abubuwa da ka bayyana, za ku iya bayo gwamnati shawara ta aiwatar da su, me yasa ba za ku yakin ba?
2: Idan mutum ya yi shekara 20 misali ko 30 yana cikin abin da ake kira political elite, ba sa taɓa sanin me yake faruwa a ƙasa. Amma mu da muke cikin ƙasa mun fi su sanin matsalar Najeriya, kuma mun fi su sanin matsalar da take damu. Kuma Allah ya yarda lokacin muke jira mu kafa gwamnati, mu gyara abubuwa in Allah ya yarda har abada.
0: Jam'iyyun adawa suna kokarin yin ƙawancen haɗaka domin fuskantar zaben na 2027. Menene ra'ayin jam'iyyar ku ta NRM akan haɗakar?
2: To magana gaskiya ita ce da waye za ka yi haɗaka. Matsalar Najeriya tana buƙatar matashi, tana buƙatar wanda ya san matsalar Najeriya, ba waɗannan tsofaffin mutanen da su ne matsalar ba. To ka ji inda abin yake, dole a yi haɗakan idan ana so a yi, amma matsalar shi ne da waye za ka yi haɗakar.
0: Zaben 2027 a cewar matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chamba dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jibiyar NRM. Zaben a wannan karan ba zabe ne kamar kowanne ba. Ƙuri'ar ba gaddama ce ta jiki magayi.
2: Wannan bala'in da aka shiga na talauci na rashin aikin yi na man fetur kadai yau in ka ga abin da ake sayar da shi 1,300 da wani abu. Matashin Najeriya ba ma matashi ba kurin ya tunda kowa ya ji a jiki. Abin da zamu yi amfani da shi mu gyara matsalolin Najeriya sai mun fito mun yi zaben nan. Idan kuma mun ji jikin da gaske, in mun ji jikin da gaske ne to dole a fito a yi zaɓe, kuma a yi zaɓe na tsakani da Allah, a yi zaɓe na cewa na cancanta ba wai na kuɗin da waɗannan mutanen za su bayar ba. Ni ban ƙi ba a ce duk wanda ya bada kuɗi ka karɓo kuɗinsa daman kuɗinka ne, amma kana da hankali a su waye kamata ka zaɓa, sai ka zaɓi wanda ya kamata. In Allah ya yarda ƙasar mu za ta ci gaba, kuma in Allah ya yarda matasa za mu zo mu kafa mulki a Najeriya, kuma a ga abin da ba a taɓa gani insha Allah.
0: Matashin ɗan siyasa Nasiru Suleiman Chamba na jam'iyyar NRM, kuma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar. To masauraro, a nan za mu dakata sai wani makon za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin ‘yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanku Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: Yanzu kuma za ku saurari shirin Taɓaka Lashe tare da Muhammad Tijjani Hassan.
4: DW Taɓaka Lashe.
5: Harshen Hausa ba kawai harshen al'ummar Najeriya ko jamhuriyar Nijar da waɗansu ƙasashe ba ne. A yau Hausa na ɗaya daga cikin manyan harsunan Afirka da ake amfani da su wajen sadarwa da kasuwanci da koyarwa da kuma yaɗa labarai, har ma kuma da hulɗa da jama'a. To amma a yau ina matsayin harshen Hausa yake a duniya? Me yasa harshen ke ƙara yaɗuwa cikin hanzari? Kuma menene makomarsa a wannan zamani na intanet da fasahar zamani? Shirin Taɓaka Lashe na yau zai yada zango a nahiyar Turai don duba yadda Hausawa ke martaba harshen da kuma al'adunsu. Sunana Muhammad Tijjani Hassan, ni ne madugun shirin na yau.

0: To madalla, Hausawa al'umma ce mai dogon tarihi kuma mai tarin al'adu baya ga harshe da ke ci gaba da yaduwa a kasashe da dama a fadin duniya musamman a nahiyar Turai. Duk inda Hausawa suke akwai girmama manya da girmama bako da taimakon juna da kaunar iyali da kuma uwa uba zumunci mai karfi domin dai malam Bahaushe na cewa zumunci yafi zinare daraja. A yau Hausawa na rayuwa a sassa daban-daban na duniya walau domin karatu ko aiki ko kasuwanci ko kuma neman rayuwa mafi kyau amma a duk inda Hausawa suke al'adunsu na tare da su. A nan nahiyar Turai ta hanyar masarautar Hausawan Turai Hausawan na yada harshen tare da raya al'adunsu. Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai, ya shaida mana irin tagomashin da harshen Hausa ke samu har ma da hanyoyin da suke bi domin bunƙasa shi.
1: Yaren Hausa ko in ce al'ummar Hausawa suna bunƙasa sosai a nahiyar Turai. Na fahimci haka ne sakamakon yanda naga al'umma daga kasashe daban-daban na Turai, irin su Netherlands, irin su Belgium, irin su Switzerland. Suna haɗa kansu guri ɗaya su samar da jagoranci tsakaninsu daga nan kuma su zo masarautar Hausawan Turai da ke Paris domin a saman musu ko kuma a tabbatar musu da wannan jagoranci da suka kafa. So wannan shine abin da yake ba mu farin ciki kuma abin murna ne ganin yadda al'umma suke haɗa kansu kuma suke so a zo a haɗu gabaki ɗaya a zama tsuntsaye maɗaurinki ɗaya kuma abin ƙasa wannan yare. Alhamdulillahi mu daga ɓangarenmu muna yin abubuwa da dama domin cewa mu ga an bunƙasa wannan yaren. Na farko shine tarurruka da muke haɗawa a cikin lokutan sallah ko lokutan azumi ko lokutan da ake taron suna ko lokutan da wasu Hausawa za su yi aure, to akan haɗu a gurin domin a bunƙasa al'amura. Haka nan ma kawai mukan ƙirƙiri wasu shirye-shirye haka da za a haɗu a ɗan shirya ƙware-ƙwaryar taro domin a nuna al'ada kuma a sada zumunci.
0: Alƙalinmu sun yi nuni da cewa akwai sama da mutane miliyan 50 da ke magana da Hausa a matsayin harshen uwa, musamman ma a Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chad da Jamhuriyar Benin da Sudan da kuma ƙarin waɗansu ƙasashe a Afirka. Amma a jumlce adadin masu magana da harshen ya haura mutane miliyan 100 a faɗin duniya. Sai dai duk da irin wannan ci gaba, harshen na fuskantar ƙalubale a tsakanin Hausawa da ke rayuwa a Turai. Lamarin da yasa masarautar

ta Hausawan Turai, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da za a yi faɗakarwa a kai, kuma a nuna muhimmancin yaran. Sannan kuma mun tsara yadda dukkaninsu za su zo da ‘ya’yansu da jikokinsu, ko in ce da ‘ya’yanmu da jikokinmu duka, domin a haɗu a nuna al’adu, yanayin shiga, yanayin abinci, yanayin waƙoƙinmu da irin kiɗa da sauran dai al’adunmu na gargajiya.

0: Duk da a kokarin karfafa harshen, masarautar Hausawan Turai ta kirkiri makarantar koyar da harshen Hausa musamman ga yara manyan gobe da aka haifa a nahiyar kuma ba su taba takawa zuwa kasashen iyayensu na asali ba. Baya ma dai ga haka, masarautar Hausawan Turan ta bijiro da tsare-tsare domin dakile kalubalen samarwa harshen Hausa isasshen wuri a fannonin kimiyya da fasaha da kuma sadarwa musamman ma a kafar internet. Dr. Mubarak Mahmud ya yi ƙarin haske kan wannan gaba.
1: Makaranta ce da aka kafa ta domin koya wa yara Hausa. Yara ne 'yan ƙasa da shekara 15 kuma waɗanda suke a Turai ne. Akwai malamai da muka ɗauka malaman Hausa wanda yawancinsu a Najeriya suke. To karatun ana yin shi ne ta online. Ana koya musu karatun Hausa da furta kalmomin Hausa. Da kuma rubutun Hausa da za su karanta Hausa da yadda za a karanta ta bisa ka'ida da kuma daidaito. So kuma ana ba su assignment, wato su zo su karanta, su rubuta, kuma a karanta musu su fahimci abin da aka karanta musu din. Kuma ana karanta musu labarai da tatsuniyoyi da abubuwan ne da suka shafi al'adun Hausa ta irin su littattafai na da irin su Iliya ɗan mai ƙarfi. So alhamdulillah yanzu dai akwai shiri da ake da shi na bunƙasa ita wannan makarantar. Sannan akwai International Hausa Center, Cultural Center, da wani mutum mai ƙoƙari Awala Aminu ya kawo wannan proposal ɗin. Wannan abin zai yi tasiri sosai domin ba iya makarantar koyon karatun Hausa ba ne zai shafi wannan International Hausa Cultural Center ɗin da ake so a buɗe. A hatta manya-manyan karatuttuka na jami'a da na magaba da na wato digirin farko, digirin biyu, digirin uku za a dinga yin abubuwa da suka shafi wannan. Sannan za a faɗaɗa a bunƙasa sababbin technology, ilimi na zamani na kimiyya da fasaha da za a fassara shi zuwa Hausa.
0: Idan muka duba batun tattalin arziki kuwa, Hausa ba kawai harshen sadarwa ba ne. Domin yana taka muhimmiyar rawa wajen sauƙaƙa cinikayya da kuma zirga-zirgar kayayyaki a tsakanin ƙasashen Afirka. Babban abin lura ma dai shine yadda a yammacin Afirka 'yan kasuwa da manoma da makiyaya da duk waɗansu masu ruwa da tsaki a harkokin cinikayya ke amfani da harshen Hausa wajen gudanar da harkokinsu. Wannan bai taƙaita Afirka kaɗai ba, domin hatta a nan Turai harshen na taimakawa 'yan Afirka wajen tafiyar da sana'o'insu. Kamar wannan ɗan kasuwa da ke zaune a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Mai suna na Malam Tajuddin Chitara, na fito daga ƙasar Togo.
3: Wannan harshe na Hausa da ka iya kuma kake magana da shi, yana taimaka maka wajen yin mu'amala da Hausawa?
2: Ina tanyana, don na salarin su. Hausan da suke yin na pik, sai na juye da wanda ni na sani. Kuma na try, ina jin yare da ya kamata Hausawa, yaren da ya kamata. Yan kasan okoko a cewa kasan dewa Afrika muna da shi kamar ya gama da international na try na koyi waɗannan yare.
0: Sannan a hankali dai harshen Hausa da al'adun Hausawa na daɗa yaɗuwa tare da samun tagomashi a nahiyar Turai, kuma ta hanyar taruka da bukukuwa da Hausawa kan shiryawa sukan ji tamkar suna gida. Kuma hakan na matuƙar jan hankalin na waje, a cewar Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai.
4: Haƙiƙanin gaskiya yanda mu'amala take kasancewa tsakanin Hausawa da kuma waɗanda ba Hausawa ba, abin zai baka sha'awa. Misali, ni a sanin kaina an ɗaura auren Bahaushe da Baturiya ko Balarabiya ko dai Bahaushe da irin wannan waɗanda ba 'yan Afirka ba. A iya sanina a fadar sarkin Hausawa an ɗaura kusan guda 7. Kuma duk sanda ake wani shiri ko wani taro na Hausawa, in muka je wurin da yanayin

0: shiganmu, misali in mun ji taro a hukumar UNESCO ko a cibiyar Ministry of Culture ta France ko a dai manya-manyan gurin al'adu, za ka gani mutane suna zuwa, Turawa da 'yan wasu ƙasashen, za ka ga suna zuwa suna ɗaukan hoto da mu, suna sha'awar wannan dressing ɗin. To wannan abin alfahari ne.
1: To ma sauraro, a nan ne kuma za mu dasawa shirin Aya. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijjani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.

To madalla wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Ali Dan Hajiya Nkaibo daga jihar Jigawa a Najeriya. Yace sako na ga ƴan Najeriya musamman matasa a wannan lokaci na siyasa da mu yi taka tsantsan wajen zagi da cin mutuncin abokan adawa. Domin babu alkhairi ga wanda siyasa za ta hada shi gaba da dan uwansa. Alhali wanda kuke gaba akan sama bai san ka ba. Wasika gaba ta kace Ka'abul Ahbar birnin Kudu daga jihar Jigawa a Najeriya. Yace mu yi wa ƙasar mu Najeriya addu'a tare da nagartattun da suke kwadanta adalci. Ya Allah duk mai adalci ka san shi. Ya Rabbu ka mayar da shi kan kujerarsa. Wanda bashi da adalci, ya Allah ka san shi, ka mayar da shi garin su. Sai wasika Haddabu mai computer mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace DW Hausa a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in mika sakon kira na ga mayakan Boko Haram waɗanda suka yi yarjejeniyar tsagaita wuta da su da gwamnatin ƙasar mu Najeriya. Da ya kamata su tsaya su yi alƙawari na gaskiya domin kaucewa abin da zai iya lalata wannan yarjejeniyar. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya mai ɗorewa. Sai wasiƙar Muhammad Zakariya. Yace ni dai wasiƙa ta ita ce ya kamata 'yan siyasar Najeriya idan suka fito yakin neman zabe ya kamata su ringa fadin abin da za su yi wa talakawa na gaskiya. Ba wai su fito suna fadin abin da ba za su iya yi ba kuma su ce za su yi. Sai wasiƙar Mustapha Rabe daga jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar. Yace ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya duba wannan lamari na yarjejeniya da mayakan Boko Haram. Saboda wannan matsala tana kawo mana tarnaƙi wajen sha'anin rayuwa a arewacin Najeriya. Da ma nan yankin kudancin ƙasa ta Nijar. Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya. Wasika gaba ta kace Mas'udu Nuruddin. Yace ina kira da roƙon al'ummar Najeriya da mu dage da addu'ar fatan nasara da alkhairi da zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma ƙasa ta baki daya. Ya kamata mu ringa yin azumi Alhamis da Litinin domin neman yardar Allah.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, barka da kasancewa tare da mu a zango na uku kuma na ƙarshe a yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka tanadar muku za a ji yadda kisan ɗauki ɗaya na siyasa a wasu sassan Najeriya ke ƙara ɗaukar hankalin jama'a. Gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Niger na shirin komawa aiki da passport na ƙungiyar IES. Ana kuma nuna matukar damuwa game da hutu da kuma tsawaita komawa zaman majalisa da 'yan majalisar tarayyar Najeriya ke yi. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya NAFDAC ta yi gargaɗi kan wani sabon salon ƙera jabin kayayyaki da ke ƙara yaduwa a faɗin ƙasar. Duk waɗannan za a ji su ne bayan Khadija Ahmad Rufai ta karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta yi fatali da yunkurin Trump na tsorara dokokin kada ƙuri'a ta wasiƙa. Saudiya ta kai hare-hare sama da 60 Yemen cikin sa'o'i 24. Latvia ta haramta littattafai daga Rasha da Belarus bisa zargin farfagandar yaƙi. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Amurka ta ki amincewa da buƙatar gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na fara aiwatar da sabbin ka'idojin kada ƙuri'a ta hanyar aika wasiƙa gabanin zaben majalisar dokokin ƙasar da za a gudanar a watan Nuwamba. Kotun ɗaukaka ƙara ta farko da ke Boston ta bar hukuncin wata kotun ƙasa da ta dakatar da hukumar wasiƙun Amurka USPS daga aiwatar da sabbin ka'idojin. Gwamnatin Trump ta ce ka'idojin sun halatta kuma za su taimaka wajen tabbatar da sahihancin wanda ake aikawa ta hanyar wasiƙa. Sabbin ka'idojin sun buƙaci jihohi su baiwa USPS jerin sunayen masu kada ƙuri'a ta wannan hanya, tare da sanya lambobin yadda za a gano akan envelope ɗin ƙuri'un. Alƙalin kotun ƙasa ya dakatar da dokar ne saboda fargabar cewa za ta hana wasu 'yan ƙasa kada ƙuri'a, kuma tana iya saɓawa kundin tsarin mulkin Amurka wanda ya baiwa jihohi ikon gudanar da zaɓe. A halin yanzu dukkan jihohin Amurka 50 suna ba da damar kada ƙuri'a ta hanyar wasiƙa, amma ta wata hanya daban. Hukumomin Ukraine sun ce wani harin Rasha kan wata cibiyar siyayya a birnin Pavlograd ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 60. Ministan cikin gida Ivan Visviki ya ce harin ya faru ne da rana yayin da titunan birnin ke cike da mutane. Gwamnan yankin ya ce an lalata wuraren kasuwanci da motoci. Harin na zuwa ne yayin da Rasha da Ukraine ke ƙara kai hare-hare ciki har da kan wuraren fararen hula. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan fararen hula da ake kashewa a Ukraine ya kai mataki da bai taɓa kaiwa ba tun farkon yakin a shekarar 2022. A Rasha kuwa an kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu 6 a wani harin jirgi mara matuƙi wanda Ukraine ta kai a yankin Belgorod. Duk da ƙoƙarin farfaɗo da tattaunawar zaman lafiya, har yanzu ɓangarorin biyu sun kasa cimma matsaya. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Spain sun amince da wani ƙudurin doka da zai baiwa dubban mutanen ƙabilar Saharawi, wanda aka haifa lokacin da Spain ke mulkin yankin yammacin Sahara, damar samun zama 'yan ƙasa. An amince da ƙudurin da ƙuri'u 168/31, amma har yanzu sai majalisar dattawa ta amince da shi kafin ya zama doka. Ƙudurin ya shafi Saharawi da aka haifa kafin ranar 29 ga watan Satumba shekarar 1977 da 'ya'yansu. Ana kiyasta cewa kimanin mutum 80,000 ne za su iya cin gajiyar dokar, yayin da adadin zai iya kaiwa 200,000 idan aka hada da zuriyarsu. Tun shekarar 1975, Morocco ke da iko da mafi yawan yammacin Sahara, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kallon yankin a matsayin wanda har yanzu ba a kammala mulkinsa ba. Spain ta sauya matsayinta kan batun a shekarar 2022, inda ta goyi bayan shirin Morocco na baiwa yankin cin gashin kai. Kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Latvia ta haramta shigo da littattafai da jaridu da sauran kayan bugawa daga Rasha da Belarus. Tana mai cewa matakin na da nufin daƙile yaɗa labaran ƙarya da farfagandar yaƙi. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce haramcin zai kare muradin tsaron Latvia, tare da kare rage alaƙar tattalin arziki da Rasha da Belarus, waɗanda ke ci gaba da yaƙin Ukraine ko taimaka masa. Latvia, wacce mamba ce ta ƙungiyar NATO da Tarayyar Turai, ta ce tana fuskantar hare-hare ta hanyoyi daban-daban, ciki har da ta hanyar amfani da internet daga Moscow ciki har da harharin yanar gizo kutsawar jiragen sama marasa matuki da bayanan ƙarya haramcin wanda ya fara aiki a ranar 1 ga watan Satumba ya shafi wasu kayayyakin masarufi kamar tufafi kayan wasan yara da malamin motsa jiki Latvia ta ce tana son karfafa juriyar al'umma da rage barazanar da ke tattare da yada bayanai a ƙasar Mai magana da yawan sojin Houthi ya ce a yau Saudiya ta kai har-harin sama wato hasa 64 a Yemen cikin sa'o'i 24 wanda suka gabata yayin da kungiyar ke ci gaba da kai farmaki da nufin karbe iko da mashigin tekun Babul Mandab Yahya Sari ya ce jiragen yakin Saudiya sun kai har-harin ne a lardunan Taiz, Hudaybiyah, Marib da Al-Jawaf ta hanyar amfani da jiragen yaki waɗanda aka ce an harbo su daga sansanonin soji na King Fahad da ke Taif da King Khalid da ke Hamis Mushayit to ya ka cin abin da ya sauka kenan Rajana gare ki
1: A gaida Khadija Ahmad Fa'ida ta karanto labaran duniya
0: DW harkokin yau
1: To a harkokin namu na yau za a jiyadda Mali ta mayar da hankali wajen koyar da daliban makarantun secondary tarihin daular Mali da kuma masarautun Africa da suka wanzu kafin mulkin mallaka Kiraye-kirayen kauracewa sayan kayayyaki da Isra'ila ta kara wato ta kera a yankunan yan sharawuri zauna na kara kamari a gaba kuma akwai shirin dandalin matasa da kuma na mata kana muna dakon ra'ayoyinku yanzu dai za mu fara ne daga Najeriya A yan kwanakin nan ana samun karuwar rahotannin harhare da kashe-kashen jama'a wanda mafi yawa ake danganta su da wato yan fashin daji a wasu yankunan jihar Kano. Sai dai rahoton baya-bayan nan na kisan wani dan gwagwarmaya Ibrahim Khalil dan Shagamu ya dauki hankali. Wakilinmu daga jihar Kano Abdulrahman Kabir ya duba mana dalilin karuwar kashe-kashen ga rahoton da ya hada mana.
3: A yan makonnin nan dai ana ta samun karuwar rahotanni na har-hare da kashe-kashen jama'a waɗanda mafi akasari akan danganta su da yan fashin daji a wasu yankunan jihar Kano da suke faruwa sai dai rahoton kisa na baya-bayan nan da ya fi daukar hankali shine na wani mai sharhi kuma har ila dan gwagwarmaya da aka waye gari kafofin sada zumunta na ta yadawa tun da sanyin safiya wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir ya duba mana dalilan karuwar kashe-kashen ba kuma rahoton da hada mana Yawancin har-haren amma da na kisa a wasu lokuta ana samun rahotannin su ne daga iyalai ko dangin waɗanda aka rutsa da su ke bayarwa da kafofin sada zumunta ne ko na yaɗa labarai mafi yawan har-hare da ma kashe-kashen a wasu ƙananan hukumomi ake yada labarin faruwar su na ne masanin dalilai na karo waɗannan kashe-kashe daga tsohon kwamishinan yan sandan jihar Rivers Alhaji Abdulkadir Indabawa
4: babu sabilan daga sama ana ganin movement na abubuwa dole a samu akasi dama irin wannan abubuwan federal government ke da ma ita kanta yan sandan na ba kuma ba yawa yi su yan sandan ma ba su da yawa kai aikin su bai ishe su ba to dalilai da yawa dai
3: ana tsaka da wannan yanayi ne kuma sai kafofin sada zumunta da na yada labarai na Kano amma da na wajenta suka yi ta wallafa labaran kisan wani dan gwagwarmaya kuma har ila mai sharhi kan al'amuran yau da kullun da na siyasa Ibrahim Khalil dan Shagamu da neman dauki da ya shayi daga waɗanda yake ganin za su iya amma kuma an makara Sai dai kuma bayan kisan hukumar yan sandan jihar Kano ta bakin kakakinta CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ta ba da sanarwa.
5: Mai girma kwamishinan yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakuri PhD ya ba da umarnin a gudanar da binciken kwakwaf don ganin cewa an kama waɗanda suke da hannu a wannan kisan kai. A zuwa wannan lokaci tattara bayanan sirri bincike da aka yi na ƙarƙashin ƙasa ya kai ga nasarar kama matasa guda biyu wanda yanzu haka an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke headquarter ɗin sanda Banfai kuma an fara gudanar da bincike akan wannan lamari
3: dangane da batun neman dauki da marigayin yayi kuwa hukumar ta ɗin sanda ta ce babu wani rahoto da aka kai mata dangane da haka amma ba mamaki mutane su ga irin wannan yanayi cewa tsohon commissioner ɗin sanda Abdulkadir Indabawa
4: psychological problem da yawa su yi mutane yawa wani bai san me yake ba ni saboda gari kashi kansa ya kashi wani ma haka da yawa ba abinda ba zai faru ba
6: To waɗanda suka saba tafiya ayari kuma a ce za su iya tafiya har daidai su yi dogo tafiya har su shigo cikin Kano kasancewa ba mu da dazukan da suke watakila za su ba su kariya.
4: To amma ka tuna daga bakwadin baya zan da wata shida suka shige ba sun shigo da Katsina ba suka shigo suka ta Allah su annace suka koma.
3: Akwai dimbin yan gudun hijira da suka yi kaura daga garuruwan su zuwa nan Kano domin samun mafaka daga har-haren yan bindiga saboda yanayi na zaman lafiya da take ciki. Abdulrahman Kabir Sashen Hausa ne DW daga Kano.
1: Har yanzu dai muna Najeriya ne inda ake ci gaba da nuna damuwa game da yawan zuwa hutun ƴan majalisar dokokin Najeriya tare da dage ranakun komawa zaman majalisar saboda yadda yawan zuwan hutun su ke shafar ayyukan su na wakilcin jama'a domin yin dokoki. Menene illar wannan ga aikin da suke na wakilci don yin doka da ma demokradiyyar kasar baki daya? Wakilin mu dake Abuja Waisu Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto.
7: Bayan kammala kintsawa komawar majalisar daga hutu da ƴan majalisar suka kwashe watanni biyu suna yi ne, haka kwatsam sai ga sanarwa dage komawar bakin aikin daga ranar 15 ga wannan watan da aka tsara ya zuwa 29 ga watan. Hutun da ya zarta watanni biyu da tsarin mulkin ya tanadar masu. Duka a wannan yanayi ana lale masu makudan kuɗaɗe na albashi da alawus. Malam Adamu Umar Kumo ɗan siyasa ne a Najeriya da ya kai ga kokawa akan batun.
8: Wannan yawan tafiya hutu yakan jawo raunin sa ido ga yadda ita majalisar gudanarwa take gudanar da al'amuranta. Wannan yakan nuna cewa wannan majalisu guda biyu dukansu sun hada kai da majalisar gudanarwa, sun ko bawa ita majalisar gudanarwa daman cin karanta babu babbaka ta yadda ta ga dama bu mu gani ba bu mu sani ba ma bare mu ce za mu yi doka ko mu tsayar ko mu dakatar.
7: Tsarin mulkin Najeriya da ya tanaji ƴan majalisar dokokin su tabbatar da sun yi zaman majalisa na kwanaki 181 a kowace shekara. Sai dai ba kasafe ake samun ƴan majalisar suna cika wannan ka'ida ba. Malam Salihu Dan Tata Muhammad na kungiyar fararen hulan Najeriya da suka dade suna raji akan wannan al'amari ya ce su a ganin su akwai fita guda daya
9: a canja tsarin zuwa ga iya zuwan ka iya kudaden da za a biya ka in baka zo wannan zaman da ake a plenary nan da sitting ba to babu kudin sa da sauran su a yi wata doka wanda iya zuwan ka iya kudaden da za a biya to ina ganin zai sa waɗansu su zauna su san da cewa majalisa shi ma yana nan kamar aikin yau da kullun tabbatar da cewa kowane lokaci suna majalisa saboda kasan na san gudunmuwan majalisun guda biyu.
7: To sai dai ga Honorable Ibrahim Bello ga cikin tsohon dan majalisar tarayya ya ce akwai buƙatar fahimtar yadda tsarin yake.
10: Zuwan hutun ƴan majalisa na dattijai da wakilai to wajibi ne a sa lokacin da ake zuwa hutu kuma ke dawa hutu, amma in agona ba ya taso muhimmi to akan kira ƴan majalisa su dawo don su zauna a kan wani abu da shafi maganan ƙasa. Akwai abubuwa da dama da yake faruwa saboda aikin majalisar nan ayyuka ne ba ƙaramin aiki ba. Akwai aikin kwamiti, sannan bayan aikin kwamiti akwai aikin majalisa, bayan aikin majalisa sannan akwai abubuwa da dama, kuma dole akwai kuma ba kawai ana ɗauka wajen da gadama ne, akwai shari'a da ake.
7: Kama daga ƴan majalisar da ake da su da ke zaman dumama kujera na rashin sanya baki akan duk wata muhawara da ake yi in banda su daga hannu su ce i ko ko a'a, ya zuwa waɗanda ke ƙauracewa zaman majalisar na lokaci mai tsawo, lamari ne da ya zama babban ƙalubale ga ayyukan majalisa domin a kowane zango na shekaru huɗu na majalisa haka sukan yi zama su tashi ba tare da kammala gyara ga tsarin mulkin Najeriya da dokokinsa ke buƙatar gyara don su dace da zamani. Waisu Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Har walawa a Najeriya, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna wato NAFDAC ta yi gargaɗi kan wani sabon salon ƙera da safarar jabin kayayyaki da ke ƙara yaɗuwa a ƙasar. Hukumar ta ce wasu 'yan ƙasar Sin da ake zargi da wannan harka sun koma kafa masana'antu da cibiyoyin rarraba kayayyakin a cikin Najeriya maimakon dogaro da shigo da su daga ƙasashen waje. Wakilinmu a yankin Niger Delta, Muhammad Bello, ya aiko mana da rahoto.
11: Daraktan bincike da yaƙi da tabbatar da ana bin dokokin na hukumar ta NAFDAC, Martins Iliomade, ya ce bayanan sirrin da hukumar ta tattara sun nuna cewa waɗannan 'yan ƙasar ta Sin da ke ƙera kayan Najibu sun sauya salo a ta'annacinsu. A baya dai sukan ɗauki samfurin wani kaya daga Najeriya su je da shi ƙasar China domin yin jabinsa, sannan a shigo da shi Najeriya don sayarwa. sai dai yanzu da haɗin bakin wasu 'yan Najeriya wasu 'yan sin din sun kai ga kafa masana'antun ƙera kayayyakin na jabo a cikin Najeriya. Profesa Mojisola Adeyeye ita ce shugabar hukumar ta NAFDAC a ƙasar da ta ce kawo yanzu hukumar ta kwace tare da lalata kayayyakin da wasu maha'inta a ƙasar suka yi nufin hada-hadarsu da kuma ka iya cutar da jama'ar Najeriya waɗanda darajarsu ta haura har naira tiriliyan 1.5.
12: NAFDAC recognizes the legitimate concern of Nigerians regarding suspected adulterated counterfeit.
11: Tace hukumar NAFDAC ta saurari korafin jama'ar kasar kan wasu jabin kayayyaki da ake hada-hadar su a kasuwannin kasar. Hukumar ta NAFDAC din dai ta ce tuni ta fara rufe wasu cibiyoyin jigilar kayayyaki da ake zargin suna da alaka da waɗannan cibiyoyi na hada-hadar kayayyakin na jabo da ake dimin rarraba su a kasuwannin Najeriya. Wannan bayani na NAFDAC dai ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yaduwar kayayyakin da ba su da inganci da kuma ka iya cutar da lafiyar al'ummar Najeriya. Kayayyakin da aka gano sun hada da man goge baki na jabo, kayan kwalliya marasa inganci da ruwan kwalba da aka gurbata da kuma kayan hada madara na jabo game da wasu nau'o'in magunguna da abubuwan sha duka na jabo. Hukumar dai ta ce tsakanin watan Yunin shekarar 2025 zuwa Yunin 2026 da muke ciki ta samu hukuncin kotu kan mutane 64 da aka kama suna da hannu wajen harkar jabin kayayyaki. Adadin da ta ce shi ne mafi yawa da ta taɓa samu a cikin shekara guda. NAFDAC ta ce tana kuma ci gaba da shari'o'i a kotunan tarayyar ƙasar kan wasu mutane da aka kama a jihohin Kano da Sokoto da Delta da Anambra bisa zargin shigo da jabin kayayyakin kula da lafiyar haƙura. Sannan ta ce ta kuma gano wasu lokuta inda ake tattara kwalaben ruwan roba na kamfanoni inda kuma ake sake cika su da ruwa daga wuraren da ba su da amincewar hukuma sannan a sayar da su a matsayin ingantaccen ruwan kamfani. Alhaji Abba Muqaddas Bello tsohon manajan director ne a babbar kasuwar kantin kwari da ke Kano a arewacin kasar, kasuwar kuma da yan China suka yi katutu na kuma ji ta bakinsa.
13: Ba mu sami irin waɗannan matsaloli ba daga baya mun samu labari cewa wanda abin Allah wadai ne kuskure ne mai girma yanda aka ce wayannan yan China suna zuwa suna bude kananan kamfanoni ana yi gabatar da ayyukan wasu abubuwa na jabo marasa inganci kawai domin a nemi kuɗi amma wallahi bana ganin laifinsu laifin al'ummarmu ne.
11: Masu masana'antu da a kasar na cewa jabin kayayyaki na rage damar kamfanonin gaskiya su yi gogayya a kasuwanni yana kuma iya rage kudaden shiga na gwamnati tare da hana zuba jari. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa gwamnatin mulkin sojin kasar ne ta dakatar da buga ko kuma bayar da sabbin passport na kungiyar ECOWAS ga 'yan kasar a kasan baki daya a wani mataki na shirin komawa aiki da passport na kungiyar AES na kasashen Niger, Mali da kuma Burkina Faso. Sannan gwamnatin ta yi shelar su mu bayar da sabon passport din kungiyar ta AES ga duk dan kasa mai bukata daga ranar Talata 15 ga wannan wata. Wakilinmu na Yamai Gazala Abdutasawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aiko mana.
14: A cikin wata sanarwa ce da ma'aikatar cikin gida ta ƙasar Nijar ta fitar a wannan Laraba 9 ga watan Satumba 2026 ta sanar da cewa daga wannan rana ta Alhamis 10 ga watan Satumba ta kulle karɓar sabbin takardun neman fasfo na ƙungiyar ECOWAS a ƙasa baki ɗaya. Sai dai ta ce waɗanda suka mallaki fasfo ɗin na ƙungiyar ECOWAS a yanzu suna iya ci gaba da aiki da shi har zuwa ƙarshen wa'adinsa. Amma ya zama dole idan sun tashi sabunta fasfo ɗin nasu su ɗauki na ƙungiyar IAS. Nijar ta ɗauki wannan mataki ne duk da ƙoƙarin da ƙungiyar ECOWAS take yi a bisa jagorancin shugaban ƙasar Senegal na maido da ƙasashen IAS a cikinta. Kuma Alhaji Amadu Labo Maraya, mashawarcin shugaban ƙasa kana mashawarci a babban majalisar shawara ta ƙasa, ya ce dakatar da aiki da fasfo ɗin sai da yawo na nufin bakin alƙalami ya riga ya bushe a game da duk wani yunkuri da ake neman yi na maidowar ƙasashen IAS a cikin ƙungiyar ta sai da yawo.
15: Ai mu gazali wannan abin mun jima mana jiran haka. Kuma gazali abin da za mu ƙara gaya wa mutane su san da tunda suka gama hiddu fasfo ɗinmu magana wani halaka da sai da yawo mun yanke ta kwata-kwata ba a sake dawowa. Amma suna nan ga matsayinmu na 'yan uwa za mu hulɗa ta zumunci da sauransu. Illa iyaka mutane su mai da himma kowa ya zama na a ce yana da fasfo ɗin shiga hannun shi na muna IAS.
14: Ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta Nijar ta kuma tsayar da ranar 15 ga wannan wata na Satumba a matsayin ranar da za ta fara karɓar takardun gama garin 'yan ƙasa masu buƙatar sabon fasfo na ƙungiyar ta IAS. sai dai Malam Mustapha Abdullahi, wani masanin harkokin diplomasiya a Niger, ya ce dakatar da aiki da passport din na ECOWAS baya nufin yanke kauna baki ɗaya tsakanin kungiyar ta ECOWAS da IAS.
16: Amma ga gani na wannan a takarda ne, amma dai a wajen mu'amala za a ci gaba. Ko san da suka dauki niyyar za su huta daga ECOWAS, ai ka ji abin da ECOWAS inda dai aka dai samu ka samu baraka mai ƙarfi. Amma kawai rejejene da ECOWAS din ta dauka da IAS din, inda kowane ya rike alkawalin shi, ina tsammani ba ta kamata ba passport ya zamanto wani na matsala, musamman abin da ya shafi shiga da fitowa na ƴan ECOWAS da suke cikin ƙasashen IAS, ƴan ƙasashen IAS da suke cikin ƙasashen ECOWAS.
14: Sabon passport din kungiyar ta IAS mai dauke da shafuka 34, wanda kuma ya samu amincewar hukumar kula da ingancin passport ta duniya, na da wa'adin aiki na tsawon shekaru 5. Sannan passport din nau'i guda 5 ne, da suka hada da passport din gama garin al'umma mai launin tsanwa, passport din manyan jami'an gwamnati na da launin bula, passport na diplomasiya na launin ja mai duhu, sai kuma passport na musamman game ne tan aikin haji da umara da kuma yan gudun hijira. Kuma hukumar kula da aikin haji da umara ta kasar Niger, ta bakin ɗaya daga cikin shugabanta Malam Gibrima, ta bayyana gamsuwarta da matakin samar da passport na musamman game ne ta aikin haji.
17: Sabbin passport da aka yi na IAS na special hajj tana gyara sosai a cin gaban ayyuka na hajji, don saboda shekarun baya ana koke-koke ana yin latti wajen samun passport. Yanzu kenan gwamnati ta ɗauki wannan ƙuduri ne don saboda a sahala samun wannan passport kin ga alhazai.
14: Sai dai ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta Niger ta ce duk waɗanda suka rigaya suka aje takardun neman passport ɗin na sai dai yawo a gaban hukumar passport ta ƙasa, to su kam za su iya samun passport ɗin nasu na sai dawo, wanda zai kasancewa shi ne na ƙarshe. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: To daga jamhuriyar Niger ɗin sai ƙawarta Mali, inda ƙasar Mali daga yanzu za a fara wato mayar da hankali wajen koyar da ɗaliban makarantun sakandare akan tarihin daular Mali da kuma masarautun Afirka da suka wanzu kafin mulkin mallaka. Matakin da zai mai gurbin tsarin karatun da aka sani a baya, wanda ya karkata akan tarihin Faransa da juya hali na 1789 wato a shekara ta 9, da wato akan tarihin Faransa a kasar ta Mali. Ga hukumomin riƙon ƙwarya dai na kasar ta Mali, wannan na nufin ƙara tabbatar da cikakken ikon kasar ta Mali da kuma raba gari da tsohuwar wato wacce ta yi mata mulkin mallaka. Yakuba Umar mai gizawa ya hada mana rahoto akan wannan.
18: Ga hukumomin birnin Bamako, wannan garin Babil na da manufar ci gaba akan abin da suka danganta da cire tunanin mulkin mallaka musamman a tsakanin matasan kasar. Manufar ita ce saka darussan koyarwa daidai da zahirin yanayin kasar, da kuma ƙarfafa 'yancin al'adun kasar tare da mai da hankali kan tsare-tsaren ba da ilimi kan ci gaban Afirka. Ga Safiyatu, wata ɗalibar jami'a a ƙasar ta Mali, dakatar da koyarwa game da juyin-juya halin Faransa na shekarar 1789 abu ne da yaman da suka jima suna jira. Ce karantar da juyin-juya halin Faransa a makarantun sakandare ni kaina bai kawo mini komai ba, domin mun ɗauki lokaci mai tsawo muna karatun abin da ya faru a can. Kamar dai an gaya mana abin da za mu yi tunani. A daidai wannan lokaci abubuwa da yawa sun faru a Afirka ma tare da dauloli da masarautu. Ina ganin kamar akan wannan ne ya kamata mu bayar da lokacinmu. Amma sai dai ga Fatima Harbero, wacce aka fi sani da Timbuktu Oye, marubuciya ko malama a Timbuktu na ƙasar Mali. Juyin-juya halin Faransa wani abu ne na tarihi da ya kamata a koyar da shi a duk ko ina a faɗin duniya saboda tasirinsa.
19: La révolution française a eu des conséquences.
18: Ta ce juyin-juya halin Faransa ya haifar da abin da ya huce iyaka da ƙasar Faransa, ya taimaka mana mu fahimci wasu abubuwa kamar zama ɗan ƙasa, jamhuriya, 'yancin ɗan adam da kuma 'yancin al'umma. Abubuwa ne da kuma suke cikin wani ɓangare na rayuwarmu a matsayinmu na 'yan ƙasar Mali. Bai kamata muhawara mu ta karkata kan ko ya kamata mu koyar da tarihin Faransa ko na Mali ba. Ina ganin kamata yayi mu rike huta domin cimma buri ɗaya, ma'ana mai da matasan Mali 'yan ƙasashen duniya. Shi kuwa Abubakar Kante, wani malamin adabi na makarantar sakandare a ƙasar Mali, bayyana cewa ya tuntuni wannan shawarar da ma'aikatar ilimin ta bayar, akwai ta a cikin jadawalin tsarin koyarwa na shekarar karatu ta 8.
20: Letit de l'Empire du Ghana, l'Empire Tongo.
18: Yace tuntuni dama a jadawalin karatun shekara ta 8. Ana koyar da tarihin daular Ghana da Tsongai. Shi kuwa darasin juyin-juyin halin Faransa na shekara 1789 yana cikin jadawalin shekara ta 9 ne. Idan muka sake maimaita karatun shekara ta 8 a shekara karatu ta 9, ni ina ganin kamar yin hakan bai da wata ma'ana. Muna buƙatar dan lokaci don huddo da wani sabon jadawalin karatun. A cewar malamin dai abu ne mai wuya ko kuma ma wanda ba zai yiwu ba. Koyar da ɗaliban bisa kan tarihin Afirka da aka yi kafin mulkin mallaka. A wannan komawa makaranta ta wannan shekara da za a yi a ƙasar Mali. A ranar 5 ga watan Oktoba nan mai kamawa.
1: A ƙaida Yakuba Umar mai kisawa da wannan rahoton. Za kuma manufi wato yankin gabas ta tsakiya. Inda kiraye-kirayen ƙauracewa kayayyakin da Isra'ila ke ƙerawa a matsugunan 'yan sharawuri zauna na ƙara ƙarfi. Bayan da Birtaniya da Faransa da Canada suka ɗauki matakin taƙaita sayan kayayyakin da ake samarwa a yankunan Falastinawa da Isra'ila ta mamaye. Wakilinmu na gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da rahoto.
21: Manyan kasashen Turai din uku, wato Birtaniya da Faransa da Canada, waɗanda a da ƙawaye ne na kwad-da-kwad na Isra'ila, a yanzu sun juya wa Isra'ilan baya sakamakon sakwa-sakwan da gwamnatin Isra'ila ke yi wajen take biriki ga 'yan sharawuri zauna waɗanda suke ayyukan ta'asa kan Falastinawa wanda ba sa ɗauke da makamai. Ma'aikatar harkokin wajen Birtaniya dai ta ce ta ɗau wannan matakin ne na ƙauracewa sayan kayayyakin da Isra'ila ta ƙera a yankunan 'yan sharawuri zauna don tursasawa Isra'ilan bin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ɗaukar matakan da suka wajaba na take biriki ga ayyukan ta'annatin da 'yan sharawuri zauna ke tafkawa kan Falastinawa. Edward Lee, ɗan majalisar ƙasar Birtaniya ne, wanda ya ce sayan kayayyakin da ake ƙerawa a yankunan 'yan sharawuri zauna bai gaza halatta kuɗin haram ba.
22: The Netanyahu government is bound by right-wing extremists.
21: Yace gwamnatin Netanyahu a cike take da masu tsauraran ra'ayi waɗanda babu abin da ya dame su da kare haƙƙin bil'adama, sun kuma jagoranci kafa sabon dokokin da ke keta haƙƙin Falastinawa da kuma ci gaba da tsangwamar su da ma hana su sakat. Idan da a ce sauran kasashen duniya za su ɗauki irin matakan da Birtaniya ta ɗauka na ƙaƙaba takunkumi a kayayyakin da aka ƙera a yankunan sharawuri zauna, da sun taimaka matuƙa wajen daƙile halasta kuɗin haram da kuma nuna mulkin danniya da wariya. Muna kira ga 'yan Isra'ila da ke da matsakaicin ra'ayi da su fahimci wannan matakin da muka ɗauka, su kuma ɗauki matakan takawa gwamnatinsu biriki.
22: To moderate Jewish people, this must stop.
21: Tunide kasashen Turkiya da Masar da Indonesia da Jordan da Pakistan da Qatar da ma kasar Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa suka yi lale maraba da wannan matakin da kasashen na Birtaniya da Canada da Faransa suka ɗauka. Suna masu kira ga sauran kasashen duniya da su bi sawunsu wajen ɗaukar irin wannan matakin da ma ɗaukar duk wasu matakan da za su taimaka wajen tursasawa Isra'ila ta sauwa Falastinawa mara. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar a ranar Laraba, ministocin harkokin wajen kasashen takwas sun bayyana fatan cewa wannan matakin da wasu daga cikin kasashen na Turai suka ɗauka zai taimaka matuƙa wajen jan hankalin al'ummar duniya su ɗauki irinsa bisa ƙoƙarin ɗabbaƙa dokar ƙasa da ƙasa. Wakazalika, kasashen takwas sun yi lale maraba da wani mataki da kasashen Canada da Denmark da Finland da Faransa da Iceland da Spaniya da Sweden da Birtaniya suka ɗauka na jaddada ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tabbatar da cewa magani warkam na tsohuwar dambarwar da ake tafkawa a yankin gabas ta tsakiya shine ƙasar Isra'ila ta amince da kafuwar ƙasar Falastinu mai 'yanci. Dama dai masu fafutuka na ƙasa da ƙasa sun jima suna kira ga ƙasashen duniya da su ɗau matakan aiki da cikawa ba na fatar baki ba da za su tursasa wa Isra'ila mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Cikin irin waɗannan matakan da suke kira da ɗauka, hadda mai da Isra'ila saniyar ware da ƙauracewa sayan hajojinta. Tuni dai Isra'ila ta siffanta matakan da waɗannan ƙasashen uku na Turai suka ɗauka da tsantsan nuna ƙyama ga al'ummar Yahudawa. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To ƙarshen rahotannin namu na wannan lokaci kenan, kafin mu je ga fagen shirye-shiryenmu ga wannan sakon.
0: DW ra'ayin malamai.
2: A Najeriya, da alama gishiri ya kama kan kaza a yakin neman zaben shugaban kasa da nasoran zabuka. Sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe din, a yanzu haka sun yi ragas, ba a jin dure su. Shin me ke faruwa? Sabon salo ko matsala? Shin ya ake shirin tunkarar wannan zabe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarihin Najeriya? Sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirin mu na ra'ayin malamai.
1: Madalla, za mu fara ne da shirin matasa.
0: DW dandalin matasa.
5: To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin, sunana Ahmed Salisu. Matasa da dama a kasar Ghana, musamman ma dai waɗanda ke jihar Ashanti, na kan gaba wajen ficewa daga kasar domin shiga Turai. Shin me yasa waɗannan matasa ke yin wannan tafiya da ke cike da hadarin gaske? Wannan tambaya da ma ƙarin wasu zamu duba cikin shirin na wannan makon, kuma kai tsaye zan sada ku ne da abokiyar aiki Fauziya Dauda, wadda ta shirya muhawara akan wannan lamari tare da wasu matasa da kuma ƙwararru akan wannan batu.
23: Da farko zamu fara da Malam Sama'ila. Malam Sama'ila, kana daga cikin waɗanda suke son su je nahiyar Turai, me yasa?
24: Ayyukan mu ba kyau, kudin bai zuwa, saboda abubuwa dai wanda ke tafiya gari yayi zafi, kara ga kamar abubuwa na tafiya bai tafiya haka.
23: Haka, to baya ga matsalar aikin yi da kai magana, zamu dawo mu duba wasu batutuwa gaba kaɗan. Zan zo ga Malam Tajuddin. Malam Tajuddin, haka ɗauki hanya. Sai ka tsaya a Nijar. Menene yasa kake son ka fita har ka fara wannan tafiya mai cike da kasada?
25: Tana ji danwa yayi magana dangane da wato yanda yanayin hidindimu ke karuwa, wanda yasa matasa da dama ke sha'awar tafiya. Tana ji a wani lokacin na irin wannan tunani, amma bayan na kai gaba sai naga kaman cewa kaman gurguwan tunani ne. In ji ka duba irin mutanen da suke rasa rayukansu da irin wahalhalu da ake sha sama kan anya, sai na yi wa kaina tunanin cewa to nufin na zo ne ma, to watakila in na tafi can na zama gawa kuma fa sai ina amfani neman da na tine ma.
23: To kun dai ji shi a Nijar ma ya tsaya. Zamu je ga Malam Abdulrahman. Tafiyar ka zamu iya cewa ta yi nisa, ta fita Tajuddin, saboda kai ka tsallake Nijar har ka ƙara Salibiya. Ba mu labari.
26: Tafiya akwai wahala kwarai, amma in gidan kana samu wallahi yafi kai tafiya. So da lokacin da ni dan yi tafiya, wallahi daga nan Ghana zuwa Nijar na wahala kwarai. Batun ruwa ma gaskiya akwai wahala kwarai.
23: Haka, zamu dawo mu ji yadda aka yi ka dawo. Zamu zo gare ki, in ce chef. Chef Fatima, mun tattauna da ke kafin mu fara daukan wannan shiri. Kin ce mun baki da ra'ayin ki je Turai. Me yasa?
27: Okay, ina ganin dadin arziki shine kana garin ka, kana ganin iyalin ka, kana da aikin ka. Na biyu, ina ganin kamar zani wurin nan, zani ne yi ma wani wanke-wanke. Ko dai a zani ne in continue aiki na. In zani ne in continue aiki na, nan ga aikin da nake ina samu amfani. Kuma ina ilimantar da mutane su ma suna gyara rayuwar su, ni dai ban da rayin tafiya.
23: To zan dawo gare ka Malam Sama'ila. Ka ji me Tajuddin ya ce, ka ji me Malam Abdulrahman ya ce, tafiyar fa akwai wahala. Ka shirya?
27: Gaskiya na shirya.
23: Amma saboda me?
27: Eh, sabida komi ka kayan risk ciki, komin da muke rayuwa risk na ciki. So in da ka duba risk nan baka success. So wannan magana.
23: Wato idan kana duba kasadar da ke tattare da abu ba za ka iya ci gaba ba, kake nufi kenan?
27: Eh, as namiji dey always carry the sacrifice ne.
23: Haka, to zamu dawo gare ka Anjima. Zan zo gare ki. Shin ke ma kika ce baki da ra'ayin ki fita kasar waje? Saboda me kike ganin sauran matasa suke so su fita, amma ke kuma baki da wannan ra'ayi?
28: Ni ban ra'ayin ka, bar garin ka ka tai sabon gari koyon aiki, domin in kana nan, in kana koyi, kana da aikin hannunka, ka ciyar da dangi, wasu sun samu, ka ciyar ni yara, su kuma sun amfana. Sannan kana da career stability, kuma kana leave social impact cikin community ka.
23: To Malam Sama'ila, an yi batu akan cewa akwai wahala a hanyar nan. Mun ji irin wahalhalun da aka sha, kana ganin cewa duk da wannan wahalan ya kai girman mutum ya sadaukar da rayuwarsa ya tafi?
24: To wannan saukin lamari na yi. Sabida
23: wata ta ce, "Ei!
24: Ai, ko da yake rayuwar namiji da na mace bai zama guda. Na mace ana zuwa aure ki ne. Problem da namiji ke face bai kwana da darki kina kwana kina ne share shi sa baki sani."
23: Haka, idan na dawo gare ki Shef Fatima, matasa kaman irin su Sama'ila sun yi magana akan rashin aikin yi. Shin ba ki ganin shi yasa suke kokarin su wannan tafiya duk da cewa kin hakikance ba ki da ra'ayin cewa mutum ya fita Turai?
27: Aiki dai yana nan dewa. She dai kai ne mutanen mu da yawa na da aikin gani ban cancanci gwanga aiki ba na fi karfi. She yasa ni ina ganin cewa kaman har yanzu ina sai kan bakana. Kai aiki gida ko kuma koyi aikin hannu ya fi albarka.
23: Za mu zo gare ki malama Marfu'a. Shin alal ga misali wani irin abubuwa kuke kokarin mayar da hankali wajen gaya wa matasa? Alal ga misali kaman ga matasa irin su Tajuddin da suka dawo suka ga cewa wannan hanya ba mai billewa ba ce.
3: To matasa da ya kamata su gane kaman in ka bi ta barauniyar Aranya ka shiga wujin ka ji jiki sosai don akwai wahala. Ba da kate no da ka samu aiki ba, kuma kan ka samu aiki ma sai ka duba bashi shikan da ke kanka. Mu duka mun san kudaden da ake biya na abinci na taxes da kuma wujin da da kwana. Yasa in ka te wujin da ka samu sana'a da kake yi nan, in ka gan in ka te wujin still ka yaye ya amfanar da kai sai ka te. Amma inda ka shiga ta barauniya hanya ka shiga wujin saboda ka samu na ci ko na sha da gwamma ka zamna nan.
23: Zan dawo gare ka Malam Sama'ila. A yanzu alal ga misali idan gwamnatin Ghana ta ce za ta baka wani aiki mai kyau da zai dauke dawainiyar ka, in ma iyali ne ka iya daukan iyali, har yanzu kana kan bakakka ta san fita koko zaka zauna a kasar ka?
24: To inde gwamnatin ya bai don an fadi haka te har yanzu inde ya baye, amma ko abin da dai bayin nan ya yazo ya zama bisa dai fito yazo mutun da ba ya biwan ya biwan ya biwan bai yuwa ne wanda dai zo ya shiga nushi ya baka na abin da aka gani nan baka kai komi da shi. Ehe, shi yasa sometimes mun ce gwamnati ya ta
23: kenan kuna raina abin da gwamnati take kokarin ta bayar kenan?
24: No, ba muna raina abin da gwamnati ke kokarin ta bayi bane, abin bai zuwa ne.
23: To amma Tajuddin yayi batu akan cewa bayan dawowansa ya samu abubuwa da yawa da ya inganta rayuwarsa, baka ganin cewa Tajuddin zai iya karfafa maka gwiwa?
24: Tajuddin bai iya karfafa min gwiwa. To maganar shin nan ni bai change ba kalina.
23: To da alama Tajuddin yana da ja akan maganar ka.
25: Ina ji Malam Ismail yayi magana dangane da cewa wannan ba zai sake masa tunaninsa ba. To amma ita maganar gwamnati fa kada mai inta abinda gwamnati za ta kawo, ita gwamnati ne. Kuma da dama akwai ayyukan da gwamnati da zaka yi amsa, bayan ka gama amsa zaka yi ara da wani sana'a wanda zaka samu watun jari biyu kenan kana samu. Yau misali sai yake amsan aikin da gwamnati ya bayi, kin ga yin aiki wa gwamnati, kin ga ya aiki wa gwamnati ne kuma ya wa kasar Ghana aiki, saboda gwamnati za ta fidda albashi a cikin watun haraji a cikin albashinsa, bayan wannan za ta biya kudin makarantu a gidan makarantu a tituna wanda da shi da ƴaƴan shi da sauransu za su ci amfani, za su yi amfana. Amma ya tafi kasan wanda ita gwamnatin kowane irin kasa ne za ka yi aiki ne ka ba wa kasan albashi, za ta hanshi albashinka ita ta inganta kasanta wa mutanen kasan. Sai kake banna ka kasan kace kana inganta kasan wani me aka yi kan kuma bayan kasan ta bace nan kasan zaka saki dawowa.
23: To zan dawo gare ki Malama Hawwa'u. Shin wani kira zaki ga matasa musamman waɗanda suke ganin cewa su suna son su bar Ghana su je

0: To masu sauraro lokaci yayi da zamu karbi ra'ayoyin ku kuma ina tare da Musa Tijjani Ahmed. Barka da zuwa Malam Musa.
1: To Rajana dake da dan ban masu sauraro barkan mu da warhaka.
0: Barka dai.
1: To madalla.
0: Ja mu je ra'ayoyin masu sauraron mu kan batutuwan da muka gabatar musu.
1: To ba matsala, to tunda kin ce ja mu je bari mu fara da Malam Bondi. Malam Fatori yake cewa yau da DW Hausa kun kawo mana rahotanni masu matukar mahimmanci musamman tsokaci zan yi akan Mali dangane da abin da yake faruwa na batun bujiro da koyar da dalibai al'amuran da suka shafi tarihi da al'adun kasar. Tabbas wannan abu ne mai kyau saboda zai karfafa wa dalibai mahimmancin sanin tarihin kasar su.
0: Mali kan tana da matukar tarihi sosai aka duba.
1: Kin sa akwai irin su Timbuktu da wurare na tarihi ke sosai. Akwai Haruna Bawa Hassan daga gidan Ramjin jihar Maradi yake cewa muna fatan sabon passport din da IAS da kasar mu Nijar za su mai gurbin sa da na ECOWAS ya samu karbuwa kamar yadda aka saba. Sai Salisu Vandam Tumiya daga Damagaram yake cewa dakatar da buga passport da gwamnatin kasar mu ta yi na ECOWAS yayi daidai duba da cewa ba mu da alaka da kungiyar sai da yawo. Muna fatan alkhairi ga gwamnatin kasar mu ta Jamhuriyar Nijar. Akwai sakon Abdul Baban Bilal daga garin Murna kenan gundumar Madawa a Tawa a Nijar yake cewa muna goyen bayan kungiyar farar hula game da bukatar gudanar da bincike kan kisan dan gwagwarmaya Ibrahim Khalil dan Shagamu da aka yi a jihar Kano. Saboda mu ma yan gwagwarmaya ne rayuwar mu na cikin hadari.
0: Kisan nashi kan abin damuwa ne matuƙa.
1: Sosai wallahi sosai abin akwai tada hankali sosai Allah ya ji kansa da rahama. Akwai alwada al'abada muke cewa gaskiya abin Allah wadai ne kisan da aka yi wa Ibrahim Khalil dan Shagamu. Muna kira da gwamnatin jihar Kano da ta gudanar da cikakken bincike dangane da wannan. Akwai Musa Zara Ido Matsai daga Kaitan jihar Katsina yake cewa kisan Ibrahim Khalil dan Shagamu abin bai shafi siyasa ba, domin kuwa idan har ya shafi siyasa to sai dangin sa su yi hakuri. To ga dai abin da yake cewa
0: kuma na shi ra'ayinki.
1: Yawa ra'ayinkin sa an ce ra'ayi riga. Akwai Blade Jack daga jihar Filato karamar hukumar Mangu yake cewa matakin da hukumar Mali suka dauka na shirin koyar da daliban makarantun secondary tarihin kasar su abu ne mai kyau ganin cewa yan kasa za su san tarihin su. Idan muka je ga ra'ayin Yusuf Haruna Kariya yake cewa mana Allah wadai da kisan dan gwagwarmaya Ibrahim Khalil dan Shagamu da fatan mahukuntan jihar Kano za su gaggauta daukar mataki. Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbin tarayyar Najeriya yake cewa DW Hausa yana taya fitaccen dan jarida Muhammad Nasir Awwal murnar cika shekaru 30 da fara aiki tare kuma da kammala aiki cikin koshin lafiya da nasara. Fatan alkhairi a gare shi. To da wannan ne nake sanar da masu sauraro cewa idan suka je kai tsaye ga shafin mu mun wallafa sakonni na fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa musamman dangane da shugabanmu shugaban sashen Hausa Muhammad Nasir Awwal da aikin sa ya kawo karshe bayan shafa shekaru kimanin 40 a wannan kafa ta Deutsche Welle.
0: Wato
1: DW Hausa muna masa fatan alkhairi Rajana. Sai mu je kuma ga ra'ayin Buren Bukar yake cewa sanar da dakatar da buga passport din bai daya na kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ga yan kasar Nijar domin mai gurbin sa da passport din IAS. Wannan abin yayi daidai kuma yayi matukar barge na matuka.
0: Abin ya koma na kawance.
1: Sosai sosai ya koma na kawance. To bari mu je ga ra'ayin Sale na Kane Bande daga Damagaram. Yake cewa muna tarda Allah wadai da kisan dan gwagwarmaya wato Ibrahim Khalil dan Shagamu. Haka shi ma mamman Shazalima na Sorowa yake cewa wannan yawan hutun da Majalisar Dokokin Najeriya ke yi a gaskiya ya kamata takawa abin barki. Ya kamata yan majalisa su mai da hankali kan al'amuran da suka shafi ci gaban kasa. Akwai ra'ayin su Yoda Hamza Adam yake cewa daga Ungogo jihar Kano yake cewa dukkan labaran ku sun ja hankali na musamman labarin kisan dan gwagwarmaya dan Shagamu. Muna fatan gwamnati za ta gudanar da bincike da jami'an yan sanda sannan shi kuma Allah ya gafarta masa.
0: To amin, ina ga anan zamu dakata Malam Musa, zamu koma ga wato Khadija Ahmad Rufai domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Wata kotun daukaka kara a Amurka ta ki amincewa da bukatar gwamnatin shugaba Donald Trump na fara aiwatar da sabbin ka'idojin kada kuri'a ta hanyar aika wasiƙa gabanin zaɓen majalisar dokokin kasar wanda za a gudanar a watan Nuwamba. Kotun daukaka kara ta farko da ke Boston ta bar hukuncin wata kotun kasa da ta dakatar da hukumar wasiƙun Amurka USPS daga aiwatar da sabbin ka'idojin. Gwamnatin Trump ta ce ka'idojin sun halatta kuma za su taimaka wajen tabbatar da sahihancin kuri'un da ake aikawa ta hanyar wasiƙar. Hukumomin Ukraine sun ce wani harin Rasha kan wata cibiyar sayayya a birnin Pavlograd ya kashe akalla mutane hudu tare da jikata wasu 60. Ministan cikin gida Ivan Visviki ya ce harin ya faru ne da rana yayin da titunan birnin ke cike da mutane. Gwamnan yankin ya ce an lalata wuraren kasuwanci da motoci. Harin na zuwa ne yayin da Rasha da Ukraine ke kara kai hare-hare ciki har da kan wuraren fararen hula. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan fararen hula da ake kashewa a Ukraine ya kai matakin da bai taba kaiwa ba tun farkon yakin a shekarun 2022. Yan majalisar dokokin kasar Spain sun amince da wani kudirin doka da zai baiwa dubban mutanen kabilar Saharawi wanda aka haifa a lokacin da Spain ke mulkin yankin yammacin Sahara damar samun zama yan kasa. An amince da kudirin da kuri'u 168/31, amma har yanzu sai majalisar dattawa ta amince da shi kafin ya zama doka. Kudirin ya shafi Saharawi da aka haifa kafin ranar 29 ga watan Satumba shekarun 1977 da ƴaƴansu. Ana kiyasta cewa kimanin mutum 80,000 ne za su iya cin gajiyar dokar, yayin da adadin zai iya kaiwa 200,000 idan aka hada da zuriyarsu. Latvia ta haramta shigo da littattafai da jaridu da sauran kayan bugawa daga Russia da Belarus. Tana mai cewa matakin na da nufin daƙile yaɗa labaran ƙarya da farfagandar yaƙi. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce haramcin zai kare muradin tsaron Latvia tare da ƙara rage alaƙar tattalin arziki da Russia da Belarus waɗanda ke ci gaba da yaƙin Ukraine ko taimaka masa. To yakacin abin da ya sauka kenan.
0: Karshen shirin namu na yanzu kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, musamman editan da ya tsara mun taka a hiwa tare da Khadija Ahmad Rufai da ta fassara ta karanto labaran duniya, sai Musa Tijjani Ahmad da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ne ce Rejana Munir Yahaya, muke muku fatan alkhairi, ku kasance cikin koshin lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum.